0: Bungklok, bungklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay, kukuha gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pe, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imoya lo, dinumaan niya ang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pigangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan.
3: More sa sound trip.
4: More sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo.
6: Oh yeah.
5: Oh yeah.
3: There's definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
1: Maride!

0: dong. Tagair ko mapadong B.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapa dong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to, robiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesin akong pantalon na na-damage. Giapel pag yun mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga nahilo din, hislamisa. Impasto kang ilagaa ka karon. Ah! Hoy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko! Ah! Ay, ma! Asang ilaga ba? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murang expired dumatingali ni.
2: Ah, padamay. Di kaunsa kong ugangan ang burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalo dyan ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang damay din ako gagan. Bisag na nakakaon naghilom. Napanglinggo raman. Mamagin madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay nabilin diri at tunga tanya. Tunga na.
2: Ayaw ba?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa Tipar ah.
0: No, Tipar? Ano nang Tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang Tipar bala lo? Ang mga party-party bala lo? Ang mga enjoy-enjoy bala?
0: Ay, amo na gali. Bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni. Kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit nyo nga terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo lo man?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Fuerte.

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay sao dyan eh.
0: Ong sa man ay Kanoy.
1: Onggoy ninong.
0: Ha? Tagapaningil na lang ako. Onggoy ako maabdan. Ong sa naman eh. Ay!
1: Kanda kay.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor.

0: about Perte Testimonial.
1: Ako kali si Macario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi po sa una, pero may ko nakikan ni boss ko. May isa tubig kabis ka na dakpan ako nga nagkatulog sa duty. Mayo lang ka di bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa tubig na ako katulog. Amakon mo kay taga-kanta daw. Hindi po git pagbuyan. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta. Baka daw concert naman. Lain, kaya tuod yung pantrabaho ko yan basta naka-MOR ko. Partner ko na ni saya sa umbra. Ako si Macario, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto ko yan sa trabaho. Aba, operte!
2: Bao Puente!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni, makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon so sa makatamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila man yung mga ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Adiya, sir. Sigurado kayo, sir. Sugton yung ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kayo, Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo, itsura. Tanawa!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Jaysa! O sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong lami ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon na lami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami. Dili ang akong ice cream.

0: Ay, ba, ba, sob na sob, gusto mo, dai ba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong, dai?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagig ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta si imo ba? Pilang bayad sa imo, dai?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kaya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: I about protect.

0: Rosemaryo said, abin ako og kalagka. Yun na ra, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
1: Suya lagi kay gumang kanor, kay rong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalayo niya.

0: na!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba? Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahalukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wako'y ginakahalukan nila, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
3: Oh!
2: Kaya yung ka, Mang Kanor. Bilayin yung kunin mo. Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
3: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
2: Pandamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo? Niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlukan. Sige ra kag inom, gabi na. Wala pa kakalungag. Pauli na!
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na, ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ali na, diri!
2: Agad, agad, sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling, agad.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sa Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ang balmay na anak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema ni mo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot dayo makaimbay na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Mano ako natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapadyo ko kapamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung gihukat na yun para sa kuha. Muling ko na ako din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng paasa mano. Uy, aros kaldo man day ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayo yung pagkabuhat sa Arskaldo. Ginaghan ang tanim mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matog ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Kordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano nga naman sa patog ipakaon mo sa kuha?
0: Ano yung mamatog ikaw nga para matasa itong baboy? Malukan yung sagulan ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na, ako hubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung migimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
0: Ibalik na sulod mo, ha?
5: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: More music.
6: MOR Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classics. The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: MOR.
6: Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
6: My only radio.

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pungutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lincoln. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta alagay ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyog itulog anik kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ano na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo mo, katay na pa yung si mong likod.
2: Okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, pagkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, doktor?
0: Panamay. Abot si doktor.
3: Kung si doktor, ako ang doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Pasigay mudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik yun. Miss Karon, napamatudan na to. Kakanin bayana, gilig na ikawatan. Pasyente gini ay.
2: Mudos na ikanor, ha?
0: Patabay, ang doktora na ego.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Aba! Puwerte!

0: Ang Changi Michon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changi Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changi Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changi Michon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, iuli ko ni Danay Choy, agin bakal ko nga kapol shirt si Imo Choy.
3: Ay, tuto! No return, no exchange na na!
2: Exchange? Mayo pang bayo! Hindi na pwede mabailuhan! Ang biga, kuya! Kadasig lang ko ibailo sa iban!
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Bow, grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagyapon, kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upot kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita taka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi patangado ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa Hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded
6: Barkada Mix.
7: More love songs.
8: Easy.
7: More dance.
8: Yummy.
7: More rock.
1: Swappy.
7: Lahat pinagsama in one.
8: More sa Hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa Hapon na.
7: More.
8: 3
7: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
7: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Kung ubirada, tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Antot!
3: Sabi niyo kayo.
2: Nausa man ka dire.
3: Mang Kanur!
2: Nausa man eh, mong itanaw. Nagilak-hilak man ka diha.
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Trade o Nadine Lustre ka ng karilit ko ba long distance relationship? Gani, humusok priority sa wala ko. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na. Ako wato ko ka tanawan ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitle. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna'y mong tanawag. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd at si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
3: Mang Kanur! Mang Kanur, naghilag ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilag?
3: Naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd at ni Bea?
5: Yun ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie. Tanawan lagi ka ng love story.
4: Kung siya tanaw? Ay, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Kailito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayong. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho, kedagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, tagailang ko ba, lili mga pisos?
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Abaw! Puwerte!
2: Pagmaramihan. Sagat sa tugtugan.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Fermina!
1: More hits, more fun, back-to-back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun. Back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, mata na din ha. Tawhanan eh, mata na.
2: Sabukan din akong asawa. Ay buntag sa'yo pa lang. Sabaan na doon kayo. Halingog-gog kay baba. Madugay ani butangan ko maginigdaktip ang baba ni

0: Batna ora god. Utang ako idak tipan ko gud nang babak ni mur mahilom ka.
1: Kamalo ba ka nagbasol ko nganong ikaw ko ipakasawa? Hoy kana.
0: Ikaw ra ba nagbasol? Labaw na ko kinabasolan jud kay ko nganong ikaw pa akong napiling pakaslan nga pati ni mong maldita ha. Taratitat kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Dito kang bangon din ha?
0: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Mabangon na darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag-daktip, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kong baba.
0: Wala, darling, oy. Kaning daktip. Ako lang itanaw kung papa ba ni ma hupas na eh, kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya, oy. Oh. Ay, mupilit pa ganyan yung daktipan, eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, ganyan mo niya akong baba. Ang pinang daktip, eh. Daktipan na ako ni baba. Kung na ilangay ni mo.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Part, ay chismis naman dali sa office, Part ba?
3: Oh, unsa na po yung chismis karang Part?
2: Si Mang Kanor daw, bayo to na?
3: Kumutuhan na, Brad, uy! Tanaw ang Facebook ni Mang Kanor, kanyang chicks! Kita mo gina sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di ka mutuo. Si Mang Kanor lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di ka mutuo, anak bay. Mang Kanor!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanor, ay kalain ha? Idol, biyata ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis niri?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: Ngaon siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na, ito serang prank na sila. Sabi na maging angel ito bayot. Na baka ibinid siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo na mong igunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paang yung mong igunitan.
4: Ay, gani, nangita kong ibinid siya na ba sila ibinid siya nga na uyot sing ang sukin. Ay! Ayaw ka kita-kita ang sukins kay masuya dahil ng surams.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie?
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukan ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukan kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Di gugug. Iro lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Oh.
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na ba?
0: Ruff!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Murad, hindi ko yan katulog ng gabi.
1: Nalo ka, Murad, how? Ano kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murad, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murad. Hambalun mo si Benhor na hindi ka kabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Mangganor, mangganor. Akong papa ba? Gitahod yun sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamat ra. Unsa man nila imong papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, binoang. Isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padamay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan si kami. Kukdong si ka. Hindi ka mapasan ha. Pabuyuluhan pa na ako na kong taratarak. Taparan nyo di karoon. Sitahon nyo di ka. Kani mga ribira na di kayo ba mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Aprihan na ako niya kung bita na sa kanan. Ius-us na ako niya kung seeds. Paunahan na ilagay niya kayo sa ground. Talawa na ko. Sitahong kong hindi. Andiyan na. Hoy! Usa man! Suko ka? Pataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Naugya! Naugdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man niya kayo niya. Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayo sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali na rin. Naog na rin.
2: Wala, boss, ay. Anong suko, good? Inguna nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala. Doon ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naog na rin. Dugay-dugay na bayan yung wakmasubhan akong kinumo.
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kay panington ka ni anak. Kapugin ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-in-out pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusokol, boss. Talawan kayo ko, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: More music on my only radio now.
5: More sa gabi. Express.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi, kabalas ang una, Mang. Ang kadlok sa... Paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-ijibaladay. As in, sure na sure gid kuya, nga ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaba! Fuerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, selos ka man ang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo kailay kapag-ausan sa kong gibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Padamay, si Kapitan.
2: Onsa kay hopo-hopo ni mo, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop ko langgam nga parot. Mahalon ra ba kayo ng parot, Kapitan Musturya, Biana? Muna ka, gunit ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
2: Mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunit ni Kalor. Kay bangwa akong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba, nang hawid aning mga bokto nako. Tinood yun kahang nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaning nga klase nga parot na di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Kuoto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
0: Kanor! Kanor! Dabi, nanak pa na gina ni Kapitan ng akong parot.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: MOR.
3: Classic.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa kong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po niya akong iroan ni Tapok anak. Kaya naghanyo kayo. Sus Mariusip, napay-dayapin. Napay silupin niya po lang. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y matasan, gihin mo rin yung compost pick, ang atubangan sa akong kural, mga bastos nung kayo mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kanor! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dire?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako anang gisegregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patay og ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding. Nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisak ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
3: Manila sound.
4: Disco.
3: Novelty.
4: Jukebox.
3: Standard.
4: Ballad.
3: Folk.
4: Country.
3: Rock.
2: From the year 2000.
5: MOR. Classic.
2: The 90s.
5: The
2: 80s.
5: The
2: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
2: MOR.
5: Classic.
6: This golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
5: My only radio.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay, class, sab dekho ano nga tuninga pambansang supper.
1: Sir, ako sir. Kuto!
0: Hindi, may aras ang W sa punta.
1: Sir, kuto!
0: Hindi, may aray ni isang sungay.
1: Ang pwerte, sir, demonyong kuto!
0: Bago, pwerte!
2: Hashtag Pinoy Class.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog job ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yan, saba, yan, saba!
3: Uy, magandun, malagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, mauna, proud kay ko, anak niya, mo daog dyan na siya, Ryan!
4: Usay mo daw! Uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana! Gabakang langagi, lagong kay tuhod! O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanaway, tsura. Huwag pa na inuslain. Biya ka ng ilong ana.
3: Sumang ka mang kanor, oy. Grabe mo ka makasaway, oy. Mura ra ba ka gwapo?
2: Huwag ang hidaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3! Veronica!
3: Yes! Don't get up the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kayo ka! Ikaw din ang mutiyan! Oh, Mang Kanor! Oh, tsaba yung masulti ni mo! Hilo mo na makikad niya!
4: Daan pala ginjub ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng kutis na number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na na, talintedyo kayo ng bata, sila ng pangmutya ng barangay, mahimogin ang Miss Universe po hon. Kung nasi mo, girl, ay tol kayo tika.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: dong ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: ay buntag na dong. Magpatsin ka punta ko ni budok.
1: Be, atuwa dong tanawon be. Sa daw sakit ni mo?
0: Kuhan ba gudok? Kaling ako ang hutoy dok pa. Buragwa naman ni undang ni.
1: Atuwa dong si kapon be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Unsa man ako sakit dok?
1: Ubo.
0: Pandamay.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever. Ay, nako. Mauro gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post o mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wala naging mahimo ni mga tao. Sige, hugot. Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa imong Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love nga patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubi. Magayayo to bayan na to. Dingon siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Dinene lang ipang post. Wag yun ay forever. Uy, kamo niya. Wag forever. Uy, kamo, agbay. Magbulag niya po mo. Wag forever.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang init choy!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init choy!
1: May mga balakilon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, mabakla ko dabi choy sa gilim nun. Ang basko, gitala choy ang igo, choy.
3: Ay, day, hindi ta kapagbaligyan sina, day. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, choy. Di baligyan ko choy sang may igo, choy sa tagipusoon, choy. Kay painom ko sa migo ko.
4: Definitely yesterday, once more.
5: It's so good.
4: On MOR Classics.
6: You know, the classic stuff.
7: Classic oldies.

0: Meg, nanuman yung nobya ko man. Paano ko din siya pre ang balon na kaitom sa ilok ya man?
1: Kasimple lang na pre. Nga daw hindi man siya ma-offend bala. Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre. Langga, anong deodorant mo man? Uling?

0: kalo.
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra.
0: Si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor. Coming from Bounty Land.
2: Sabaros, perte mga lingugoga. Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay Bao natulog da. Walter Batasan. Palugod ko rin, kabana, baning kalingugog, baning saon sa ay. Pagod ko rin, ano.
1: Hey! Nga nang imuha nang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basig ilistan ko ni mo. Nga nang imuha nang gipatay! Hala! Apel dere! Uksayo, parang payat ka!
2: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
2: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo sayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best nung kahit mo sumba, darling!

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok again.
1: Kabut lang niya tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apagkasise una anak. Ang plural form sang rice, amuna ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
2: ano kuno ang plural...
0: Plural.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Malilin, di rin nilang tasigawa sa inyong balay.
2: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
3: Maba? Maunay mo uyab?
0: Pandamay, police ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa mo ha, kay mag-ilis ako.
0: Napinitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasan na galimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa iyo, mubuto niyo? Tubog!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung naibala. Kung may bala din na mubuto.
3: Maba, unya kayo na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Asa man, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ma. Wala ka ang kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka! Ikis akong dragon! Asa man, ikis!
0: Parata ni mong dalawang sila.
3: Sige, feel at home, Andre. Ilan ba ko itulog karmas itong limpiwanan?